0: Exciting!
1: XFM. El exacto hora en las Islas Filipinas a las 4 ya. Este programa talibá con ustedes al Santon Flash Coffee Beach. Di ka lang nagkape, nagdabot ka pa.
2: Puno na ng umaga Pilipinas. Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Retutok lang! Dahil dito sa XFM, balita pa lang! Exciting na! Exciting Pilipinas!

Bungas si Bugay. Magandang umaga din po sa lahat, sa mga kababayan natin na bumisita dito sa lungsod ng siyudad ng Zamboanga. Magandang umaga po sa lahat. Apakabar sa mga kapatid natin, mga malayo, mga Malaysian. Good morning, kanagayla siya sa mga barangay tanod, Ben Oliver, Talia, Kato Makape, sa mga chef po. Kanal di ato mga barangay kagawad, peace and order. Temprano pa lang, Talia, tambien mga katropa, Kato Maya Kape. Pero ang kape, Tato Basila, siyempre, Kway Otro, Shendo, Santon Plus Coffee Mix. El di ato mga PJ drivers, good morning. Especially na Centro del Magay. Good morning kanagayos mga bentera, itambien kanal mga changere changero. Good morning kanagayos yato mga paradero, alin ang mga bakery. Good morning kaninyo, good morning kaninyong tanan. Good morning kanagayos mga hermano hermana diatun, kenda temprano pa lang ta kami na para enderezan na dila mga trabaho, especially na mga diferentes planta lina Costa West. Good morning Aliko Gianna Marshall. Good morning Idol. Good morning. Mientras tanto mga katropa, aquí al día tu mga encabezamiento del mga noticias. Bureau of Custom ya recognize con el mga traders Kenyan negosyo ya legal, Kenya man negosyo legal base na Custom Act mga katropa. Luego ese na mas del mga kompleto del mga detalles. Ina otro pa del mga noticias mga katropa. Dos na mga kagawad del barangay Talisayan ya reconoce tambien el liga ng mga barangay Pilipinas por causa na servicio na 3 term consecutive. Eso tambien mga katropa. El mas del mga detalles tambien. Mientras tanto mga katropa na otro pa del mga noticias. Ay tinealang bruho el admin building na Ayala Central School por causa abandonado ya este cuantos año mga katropa. Alaka ay tinealang asigun bruho el admin building na Ayala Central School por causa abandonado ya este cuantos año. Lego tambien ese mga katropa na mas del mga detalles, ha? Ina otro pa del mga noticias mga katropa. Un kalaboso después queen acto el mga guardia del mall yaruba mga cosmetic product mga katropa aray mo pakak. Grabe ganito. Trabaha din, trabaha. E man necesita ruba. Mientras tanto mga katropa, enderesa kita con el diato na check-in report. Con el diato mga katropa ang reporter ya pwede discovery dentro del martes mga katropa.

Mientras tanto, magkakatropa, enderes na kita ko na dito na check-in report. Desde Alicanal, this is Station Beat, magkakatropa. Unto kong katropa nga Joseph Sosobrado, please come in.

Good morning mga katropa, District Collector ng Bureau of Custom. Pakuntinwa, Gordon at Lagunol Office, Asset Takulay Corps, Kauharos. Itabi ang di-asset laro ng publiko, District Collector ng Bureau of Custom. Ay kuwaga kontes kao aligaw sumagal sigarilyo, tagilan na nilang magang bodega, Esperanzao, ay mestrosa, koneste. Dahil mga detalye sa luego, aking na exciting Pilipinas, katropa mo sa malita. Joseph Tosobrano, X,

0: mientras tanto magkakatropa. Andes Dali na Police Station 11. Unto kong katropang Joseph Sosobrado magkakatropa. Endresa kita para Coronel Dusuyo. Live report magkakatropa. District Collector del Bureau of Custom ta kontinua koordina na legal office acerca con el confiscao aros mas del mga detalles mga katropa utugod katropang Joseph Sosobrado Flistamin
1: mas disyon sa container van yun na libaga aros durante el anti-slugging operation niya pwede ko na sa confiscan na diferentes lugar akin na rin tamang problema el district collector el Nita Abanyo por causa con el RA Trade 022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage por causa asibun largo proseso arriba na disyon hindi el Bureau of Custom el agarra con el caso
2: from the Department of Agriculture we are closely coordinating with our legal service kasi as a legality na kasi ito. Pero up to 10 months na ito. Kasi sabi ko nga kanina, tatlong options lang ang pwede. Definitely din sa dalawa, ang re-exportation. May 33 million na kasi siya nabayaran sa Arastre. Walang isang importer na, o kaya kung signing, dun sa tatlo na pwede nga ako in yun, bayaran, and then we re-export. Parang negative ang impact on their part. Pangalawa yung donation. It took years bago nag-a-approve ang Department of Finance ng donation. So, masisira na rin siya. It's only destruction or condemnation.
1: Pero so far, si District Collector Abanyo, na-clarifika sa pakilayo ng Tormento 1890 del RA 2022. Sobra de alto el pela, minsan yun, medyo estes kung kaya pwede aresta. Asigo sila mismo na Bureau of Custom tapas sa Tormento por causa base na ley del RA 2022 el NBI, CIDD, Martadulis lang, el Ken pwede mampal kaso kung ay mga sospechaw.
2: Hindi rin sila makagalaw mo eh. But we are closely coordinating as to legality. Kasi parang may, on our part, ang top management, nag-seek na rin ng clearance with DOJ, kung ano yung guidance pang DOJ, kung anong pwedeng gawin. Sila na rin, ang instruction lang nila ang naantay namin sa Port of San Juan. Nakita nyo naman yung kaano, yung diferensya ng 1202 dun sa unang 2016 na anti-agricultural smuggling at dito ngayon 3 or 5 times pa yung penalty. So kung may 1 million ka, magiging 5 million yung penalty mo. Ando noon 17 years lang ang pinaka-maximum na imprisonment, ngayon it's life imprisonment. So mahirap on our part ng kagalaw ka ng tao niyo. Kawawa ang mga tao.
1: Siya kung nasigitin sa implementasyon del anti-smuggling operation del Philippine Navy, itabihan del PNP na entero sa Buanga Peninsula. Este report, Teleba Comestades, El Salto Plus Gold, Food Supplement for Healthy Body, and Stronger Immunity. Para lo dito nasyon de las Islas Pilipinas, katropo mo sa balita. Joseph Sosobrado,

Pasensya po sa otros mga tropa, no? Kaya tatiri kita technical problem channel di ato na sample decks. Ela, mahina pa nila internet, ela, loading mga tel-internet mga katropa di ato.